0: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de fe ka lo ede kan soso. Ki gbogbo wa patan patan ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Ina me no fi gbogbo awon eniyan to Olorun ti lo. Iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi ilu ni. O ni rin arin na. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura. O se ta fe be ilu ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akan si oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lo npe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won Order made you a mini year of a game out at Limicano. Yes, one be saying one subulule. Yes, oh, to be one lady, let get up. There, tile and wa. Emini yi be mi le ba nwa e je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta jire ti be nbi semele eni ti awon akori ti nkori n semele eni ti eyin gbogbo te du isemele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wi pe
1: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: ta ti n ba bo ba ti n wole pelu e ta n jade pelu oruko re ko ti isibi ta gbe pe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi imi ni ile ekini igbodi emi ni ile keji pe so pe won bi seyin won subulule agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: e to Olorun niyan ko se ni tinwe ikegan re sugbon nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o de godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa ntoba mo ti o ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi se gi egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa bagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko je ni kankan o fo kan si oba awon oba jidide nle adiju olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha ki lo de te fi duro te nwo oke yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu ni gba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Benny. Aha. Last one. Oh, you put a cool now, Lenona. Oh, you call it. Won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbi a ki ise eniyan lasan e je an gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe beere fun gbogbo awon ti an kora awon jo bi judas bi

0: ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo sese debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ban se dowo won ninu isipaya yen won de gbe ban dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin ban yesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo me pariwo ye o si tan nitori pe ipan ti o ta yin si won o ba agbara jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipan to ba won le ba gbe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipan gbe si ti ba won awon miran ipan okun ba won won ri bi tati jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipan iye meji ba won bọn ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi adua kala na ju gba pe ju lo nje ta e ba adua to ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ina me lo se yen akoni ye ti koni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin ori won ba ji ngokiki aye fele ta ngokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo ẹnu sọ fún yín wípé lákòókò tá a dé yìí nínú ìjọ apostẹ́lì ti kristi olúwa ti gba ògo mo lolúwa gbogbo sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé olúwa ti gbogbo láyé mi ó sọ̀rọ̀ sókè o mi ò gbọ́ dáadáa o bí jésù olúwa ọba ṣe é mú.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yesu bi won mo pelu ipa. Iku to ye ka wa na wa niyan. Agbara la fe bere fun bayi. Nitori pe bi nkan ti wa laye wa, awa na mo pe nkan se gere. O si ye ko ri be. Ta ba ti wa de bi agbara yen, mo fe ke bere bi eni ti o ba ri. Owo re ti run. Agbara ba de yo didi. Ona re ti di. Gbagbara ba de yo dide gbogbo n to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
2: hallelujah.

0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe ki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa awon eyan mo ni ki a ni so okunrin yi. E to wo lana na ri. Na lowo nje ta. Na lowo nje ri. Sugbon gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo ajo ni yin e ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mic lojo na. O ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan. E wo mo ri to le meji. Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju. Oni Olorun da wa mo. Ah. E wo ko to soro laarin iseju bi mewa. Ina ti bole. Emi na to pada lo nu ko kan pe to. Lari je mi o babo ni singlet yo. Lari je mi o. Mo fe ke e gbagbe nte eje. Bi ti mo lo niyan. E gbagbe nkan te eje ba. Bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni. Nitori pe bi a ba je wa pe laye won beere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa leere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a leere o se pataki e je to ko re lekan si.

alagbada ina ni o baba arugbo ajo ni o baba baba won ti ko ni baba emi mi mama ni o baba.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewu

0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo lu soke a le gbo ni se ju yen ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura daada ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ta gba ran ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba mu ti an ba bebu lorun re loju ala ti ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ran olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o nje jije ntori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti o ni te si bo ti o ni te si waju ori di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo te mo pe ba to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo ma mi kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa wa e lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o si kini wo fun wa ohun ta watch won o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada tori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa bet oro ase to kan mi a gbodo biri agbara ki to bere oro
1: you are listening to apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: olorun ti mo gbagbo agbara wa o wichi e
2: agbara wa
0: esoro

bagay mona dada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon aporin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na nbe lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni eti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biri ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re le kan si.

0: Yes. And I won't pada ebun mi Olorun. Enin en ata. Didina da buna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Oni bi je eyan meji ta meta ba wa. Nibe lo won wa laarin won. Odeo. Yes. Efi okan kan gba agbara Olorun. Eba. Yes. In the ruba satan body ako. Do you know the ratus kafadina baruba satanika? Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, or so. O sin wora. O ya ko badua kaso reo chuchu. Nitori na kafe mwa be a so re. Ofe so de lumena. Ofe mui yonwa tiwa hala repulo. Abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atomo oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yeah na rawo number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku onbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun kilo mu bo agbara desa agbara desa agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade ti olorun lagbara ko mo agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo atemi atoma ataya agbati o se so di so esu agbati o se ba se ran se je ma lowo agbati pe se o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye yes odeo yes ye inade ye yes inade ye ininda na bu nanda ri ata sadaka odeo Odeo. O ku seju meji pere. Ini ndarabo ana taraba. Ina to juna lo. Ina jo juna lo. Ina to juna lo. Lati nu agbara Olorun. Ko wonu aya mi o. Ko wonu aya mi o. Ko wonu aya mi o. So mi de lomina lati bi lo. Ante mi ato ma ataya. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. Ante mi ato ma ataya. Oruko Jesu. Aba ati ku ki pa. Agba ta la kala ki ese lori e agba ati na ki an ki se lori e agba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
1: boa. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.